singena kanjalo ngane ke baba singena kanjalo ohlelweni yibo sekusile mgungulevu namaphethelo ngiza uhlala nawe ke mlaleli ngiza uhlala nawe ngane ka baba kusukela manje liyoze liyogamanxa ihora lesine bese liguqa ke lolu hlelo bheke manje 20 yibo minutes after 3 ingamashumi amabili imizuzu lishayile edlula elesithathe lehora angihlale phezu kwalo hlelo ngiluvule ngokuba ngicele uzizika Khongo uzawungena la uzizika Khongo asho athi

ake ngithi kuwena osuvukile awubavuse nalababanye wena nje mlaleli wena osuvukile awuvuse nabanye njena kulezi nombolo o w 3 342 3970 o w 3 342 3970 noma o w 3 342 2391 o w 3 342 2391

na kubona nabani lona webuya ni mtaka dlamini angisakwazi ubuya ni mtaka dlamini wambele sinathing ubuya ni dlamini wambele sinathing nge PV 28 TJZN nomsizo wakhe uJokovani abangene emgwaqeni.

nomzali aze agcine esefike kule conclusion yokuthi noma ngabe kuthiwani noma kuthiwa nangulele udindilizile ulinyaziwe ningangibizi andizi.

going through the same thing ukuthi ay mina bandla sengayitshela nje nami ukuthi ay isiyohlangana emoshwari ngoba abezwa yebo bona abezwa but abezwa enough ukuthi umuntu uzumdube nje ngalendlela umdube ngempela nje ukuthi hay angisafuni kuzwa lutho ngishutshelwa kuthiwa nangu dindilizile lapha ukuthi hay angingeni andizi

0: ekhaya hayi lapho libubesi
1: bodla
0: hayi ngeke angazi yasuthini mfana omdala
1: andiyazi ukuthi mangabe ecula umvuselelo uyambona spiritual ukuthi usuke ngasekho la khona la sesindiza khona uyambona nje ukuthi kube kuthiwa kuyenzeka ngenhlahla kamamike abanjiwe ngenhlahla abanjiwe ngoba ngathi agcine seyidonsa kodwa ke siyabonga kakhulu mvuselelo khona la ubaba khona nomomfowethu ubethe ucela umcwe ucule and uze wakuthakazela wathi ngqengelele wena kamnyamane ngicela ungishayele umbhedesho uma ngabe usungena
0: kodwa ke ake singampintshe
1: mhlawumbe ngeke simpintshe yes but ngeke yes
0: ngoba ngiqalwe ngawo umbhedesho kodwa nje manje nake ngoba ungena le moyeni uyakucela awukuze nenye nje ongasinikeza yona shingi Baba baningi abancela la kuwena wena.
2: Baba
0: uyazi lo.
2: Yazi babujino nice. No Thabani uHadebe.
1: Yeah.
2: Ngithanda kakhulu ukusho ukuthi uMgungundlovu ungenzela umusa empilweni yami. When I started ukucula uMgungundlovu ngiyakhumbula baba Sibiya bese sengale. Ngangifika njalo thothi ngiqhamuke egoli ngibuye nama CD yentsha ephumayo afika babusibayithatha igaqa abese yashatha mfana wami ingakho ngacula mahala emgcabeni wakhe ngangizangifune ukuthi nikhokhe ngiyazi nanifuna ukungikhokhela kodwa ngathi mina no ngizocula mahala babusibini so ngiyambonga nje uNkulunkulu bafowethu lapha emakhaya ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu nje for iminyaka sengiyiphilile uNkulunkulu 2010 ngashawa istroke angakwazi ukuhamba yabona ngisona sami singakanani lesingala 2020 ngashawa ama kidneys

akhe got you hooks in me ngumkhulu operation point 6 FM yazi ukuthi kona into engifikelayo manje yabana nje baku 20 noma ishumi nesikhombisa sele ngaphambi lapho kubombani hora lesibili ngicabanga ukuthi leset lami lokuqala lolu senza lapha na la song request okay cela ukuyivulela noma ngabe kuthi uyafona ucela ingoma ngizokwazi ukuyibheka ke na osule namhlanje makabe ngayitholi kodwa futhi uzongixolela ngicela nje ukuthi ngiyivulele ke manje yazi ngiyayicabanga le nto ukuthi ayibo lesathu lokuqala lolu lwenzela abantu sokulumama abantu abacela ingoma engalongibamba intsha kakhulu ngizonipintsha mhlambe next week owa manje cela uyivulela mhlambe kuze kushaye noma ukwara 2-3 ngoba emva kwaloko bandle ngizobe ngingasakwazi ukubheka ingoma ukuthi yiphi icela umlaleli umsakazi omgungudlovu wa 7.6 FM kuwumusa kwakona lokho ukuthi wena usilalele nokuthi nje mina ngizokwenzela lokho okufunayo-ke njengamanje ukuthi awu nice mina ngibone late kulungileke uma ubone late-ke nginikeza ithuba.

0: Puxa, puxa. Eu já vou no ICT. Fancy Wednesday. Sanbona. Você descontriu. Ozala. Ozala, esse enxepo. Aqui é uma enxepo lá, Gamin.
1: Yeah.
0: Yeah. Paz, Gama, cancela. Azul, como você foi no hotel? Ah, me chama Fulmas.
1: Já nem tinha. Anjani mthini
0: amakhathele azothi mse ufuna ukuvotelwa ahamba isama food parcel abantu abazoni ilima abakwethu ngiyayenzi lonto enzani kwenzeke ngoba isinilaxaza phansi
1: yes
0: hayi kumuntu ongavotela umuntu ongenzi lutho phansi phansi ngekhathele lingasebenzi nje elibalekayo uyohlala ihlale ngazi ihlala phi endaweni zomntakabani kodwa iward lala liyazi hayi phansi
1: Yiphini yithi phansi imthiya mina ngendoda ithola ukuthi iyakumisa and wena ungathanda ukumisa yabo lamadoda lavela aqhamuka afuna ukukhala
0: akuthanda phela
1: ungenzani and mose ukhombisa ukuthi cha awuthandi umuntu avela kubhuzumele ngehike nje engakwazi ngithi phansi bese avela aqhamuke esekuthuka nakhona ungenza ngalutho labo bantu abashela ngendluzula
0: ngikuvulela icala
1: phansi nje ngalabo
0: solivulela amacala
1: abafana
0: kumadlanga
1: yeah Kuse kanjani phansi?
0: Sinikhusela kumadlanga straight. Madlanga sebenzani?
1: Yeah.
0: Na madoda ebamba abantu bethu. Alright, bese ngiphansi ngalo muntu lo othola ukuthi ke kunomuntu wesifazane omaziyo eningathandani futhi naye just because uthi uyamazi yena umngani wakhe onga angakwazi wena. Like me wena unonjabulo ngiyakwazi. Wena nomngani wakho bese yangihlinela engangazi.
1: Yeah.
0: Eh. Papa lokho.
1: Yeah.
0: Yekeni lonto. Uhlinela umuntu ongamazi, awumazi, awumazi nosho ukumazi, futhi akakufuna, akufuni nje ukufuna.
1: Yeah.
0: Awi. Into mzethu.
1: Yabo, into mzethu les. Into mzethu les. Yeah.
0: Imadodit law. Anisho njalo ngithi.
1: Yes, ngiphi.
0: Phansi nanokuthi mesi igqokele hla abantu basibize ngeyitabana. Ngifuni lokho. Futhi leyo nogama leli listabana ngifuni leyo nto bangaphindi bayibize ungalingi umbizo umuntu. Mina ngingabizwa kanjalo kwathi awu.

0: Jabula ke futhi ngiyajabula ngijabula mbamba ngijabula mbamba ngiyeva phela mina kathi na putisthena lana uthi mina sengivele ngabito emsakatweni uthi mina sengivele ngabito emsakatweni yalo mina kathi mina kwathiwa mina imswati mbamba mina kathi njengabantu bakwabito emsakatweni hayi buka hleni hayi ngijabule mbamba futhi ngijabulile nami sengibito emsakatweni hawu hayi ngiyabonga futhi wami ngibonga kakhulu mina kathi njengabantu bakwabito emsakatweni hayi buka hleni
1: Ongumudlovu 107.6 FM.

Oh sikanini madodza sabakhuluke ingoma esiphiwa uNdumiso umntakazungu kuthiwa wempumelelweni siyongena ngendumisa siyongena nje singetsangaluta siyongena nje sivathazela kodwa kuze singene siyongena ngayo indumisa siyobonga kakhuluke ingoma emnandanga ke sibusisayo ekuseni balaleli bomsazi mkhulu ofafam esengilalela indumisa sengathi ngiyabheka isikhathi sami sekuze kwadlula ngemzuzwana ethize yazi imzuzwana ethize sizwadlula imzuzwana ethize ke sibheke laphana ke ezwini likaNkulunkulu esiliphiwa laphana ke umamthi umntakazulu ya sidumisa nawe ekuseni namhlanje ulosine.

Kwenyama ubona ngokunyakaza kwemvelo emhlabeni, kunyakaza kwehlahla, kunyakaza kwatshana, yonke into yimvelo ekhona emhlabeni, ubona idirection yomoya ukuthi uya ngakuphi. Kepha umoya kaNkulunkulu ubona ngokunyakaza kwemizimba yabantu, ubona ngokuphimisela kwaNkulunkulu ekhuluma ngazo izinceku nezincekukazi zakhe, ngoba umoya kaNkulunkulu uphephetha lapho uthanda khona, owazi lapho oqala khona nalapho uya ngakhona. Kepha udumo lwawo siyawuzwa. Kanjalo ke nabazelwa ngumoya baphila ngokamoya. Ingakho ke noNikodimo waphendula kuye ebuza ukuthi lokhu kungenzeka kanjani na. Akodwa indodana kaNkulunkulu ibuza ukuthi lokhu kungenzeka kanjani na. Kodwa wathi uJesu Kristu, uma ngabe ungazelwe ngomoya unge ubone umbuso kaNkulunkulu. Ongokuthi ke ngampela le zinto ziphelelisiwe zombili emzimbeni munye. Umuntu ngumuntu ophilayo emhlabeni ngenyama negazi, bese kuba khona umuntu ophila phakathi komzimba ongumoya. Okudekile ukuthi ke naye aphelelise ngokwakubo ezulwini, siphila emhlabeni, inyama iyakuthola okwayo kwinyama okwasemhlabeni. Kuyimanje ulale mhlawumbe udlile esiswini, kuyinamhlanje nje mhlawumbe uswinile izolo, ake ngithi nje uswinile izolo, mhlawumbe ulale ugezile ukuze ukwazi ukuthi ungene empedeni wakho umuhle uclean. Ngikhuluma ngemfanekiso njalo. Kanjalo nomoya uyadinga ukuba unikezwe kwakubo. Njengamanje siqeda nje ukudla okukamoya, siyawashwa ngomoya, siyasuthiswa ngomoya ngezinceku nezincikazi zikaNkulunkulu ezisiphayo amazwi kaNkulunkulu, ngoba lokho kuzelwe ngumoya kungumoya. Izwi likaNkulunkulu lizele ongumoya ophila phakathi kithi, okunguye odinga okwakubo kwasezulwini, ngoba kamoya ungeze wakwenza ngokwenyama. Kepha kuze kwenzeke okamoya kudingeka ukuthi qale unqobe oyisitha sakho ombetheyo eyinyama kuqala kuze kuphumelele imisebenzi kaNkulunkulu. Ingakho nangensuku zangolwezine ngike nginxuse kakhulu, ngikhuthaze kakhulu ukuthi ke omama bekhuthalele kakhulu bezihamba iy'nkonzo zangolwesine, bengavumeli inyama ukuba ibacindezele noma ibabuse, ngoba inyama iyazi yona ithi nendawo la emhlabeni ezothi mayilala besiyihambelwa khona iyafihlwa. Bese kubambezeleka ongumphuma kude ongumphefumulo esentula eseswele indawo ngenxa yokuthi woniswa inyama, ngoba inyama iyazi yona ithi nendawo yayo emhlabeni. Ingakho makuyo isikhathi sikamoya udedele umoya uvunguze lapho uthanda khona. Phikelela kakhulu ekwenzeni intando kaNkulunkulu. Wena waziyo ukuthi ke enkonzweni yakho noma ebandleni lakho ulosinela khona luba ngasikhathisini. Ukhuleke noma kuthi usemsebenzini ungene egunjini lakho lakomoya ukhuleke uthandaze, ngoba umoya uvunguza lapho uthanda khona. Kodwa ngeke uzuvunguze uma ngabe wena ungavumile. Kepha kudethi uqale uvume wena kuqala, bese uvunguza umoya kaNkulunkulu phakathi kwakho. Kubonakale ushintsho kubona lukwenza ukuthi ke ngampela lo ungumntwana kaNkulunkulu ungovele ezulwini. Njengoba noNikodimo enza kanjalo, wahamba ngobunye ubusuku waye kwindodana kaNkulunkulu uJesu Kristu eyobuza ukuthi kuze ngenze lezi zimangaliso umethi ngenzinjani. Kodwa wathi uJesu kuye, umethi mawuzalwe kabusha. Waba nokudideka phakathi kwakhe ukuthi ngabela kanjani esini sikamama esingimdala na. Kodwa ke wasemcacisela ukuthi ozelwe inyama kuyinyama, nozelwe ngumoya kungumoya. Hayi ukuthi obele esini sikamame ngokwenyama, kodwa ke zalwa kabusha ngokamoya kuzoqonda izinto zikamoya ezisezulwini. Sambonga kakhulu kaNkulunkulu sesisho sahlangana isikhathi sami. Njengamanje ke imizuzu siyishumi ke nanhlanu ushele lokuqala ihora. Mlaleli omsazi uMgungundlovu FM, siyabonga kakhulu ke laphaya kusiswethu sisuzuzile eDube osiphe izwi ekwaphuna lapha ngamakhosi esibili. Nawe uyokwazi ukuthi ke emini uma uhlalele nje ufree uthathe le ncwadi bese uyifunda. Sibonga kakhulu lapha kumamthizulu osiphe incwadi lapho kuSethu 17 kuverse 8 wayeyomake nalapha kuverse 10.
13 siyambonga kakhulu kuNkulunkulu ngabo njengamanje ke sothola nje umhlabeleli kafishane bese kuthi ke emva koko sobe sisikena lapha sithi ke hashtag sicela kwezikhona lapho kuyobusungena kusucela ke ingoma ekhona ukhumbule ukuthi awuceli ingoma engekho engingayibalula ingoma ozoyicela ile engizoyibalula kuma artist ami akhona la emgodla godleni wami bese ukwazi ukuthi ke nawe ke bese ubusiseka ngale